0: Esca comun li conquista li conjo, chi cooperativas o acuiche junilech li la queque echol chi jabinquil. Rajlal putan sali conjo, chinajer sali calebal sali tenamit malak zapar guin gulak lishkiab li poc desibal esilal jain. Li nakoxir echnum sinquil conjo, chi esilal nalep malak li zera, chirish li angel li nakepanusa comunil. Anaici că apșcuș fede copera li kioko kutiș kambal, za li gyan, za li rochochnal, za li honho, ci cooperativa sva cu za li kalepal, o a kioko ci shkultikan kil, put na ka taklahun li nim la sai ci koleh ci kere, ci hunilesh la esh li kanal, li kawa, li asociados, asociadas, re li honho, ci cooperativa sva cu ci hunilesh la esh la holominel, la esh li sahil poyanam, la esh ti kokal na ka sa ma ci run na pek e le ci kol, ci tsoloksh pan na ko kio keshke bal retal, kual hun par, kio ci numek li lo lakchea, a toke akwi shrakbal li honal sabar kwin na nakwang li ritbal li ruchinyom li tsolok li nakebanu o kanak na kapok lechol re na kateri lakwi chi chabil chi shponil li tenebambil sa lebench manak li gawresing li tsolok an kwal akhil ru kwal chabil sa li kongho chi kooperativa sa li halang halang chi kalebal o ak nakenaw laesh nak kwi la o inga taka gawresiqi mare to kwank li nale kwank li angel ta chi akto chi kushpanun kil mala makakwi toru chi ten ang re risinkil chi ubeh li kakunkapa li kakooperativa kwa kwi li katenamit o kam na kakehun li nim la sa ich olek chukere re na kemak le ich ol chi tzolok chi chabil kial inga chi kikiri honan na kanaw re na te rak inga na kanaw a kial aru rakal malaktasal li tzolok yo ke chishpanun kil makana shkihan kakwinak keo makleech kolsh manna kona kenawa kwinak maka junta li chia li rakro renak la at li poyanam tatru kakwi chitolok karo narashkia malhain nak kwi shko bayak la kutan maka li chakilal kwi lat tokwan chaku kwan zala chkol shkawre sinkila kwi pshke pal bayak shteram la tzolepal kwal chapil kuchikaan porque o coche escurticam que ana tem ante renato cauchlachicha il renate liga coche coche sonili na le li na pel li na papi resilan li na nome sachben li rutichoch tupschicho kaina hui taro to oken chichabilo besinkil li angel za de confort chi cooperativas quando plaisna que na una خلان خلان لی کاوش خلان خلان لی نلپ نرونا ال ادیکین لعش مارسه خون کتام وان کلماتم دش خلومین کل کوپراتیوا وان کوی اینکا تا کاورسی بیا کافی برو بلخ تا چاقو اخوی چاقو بکانا نکاتوش بیا کلی نلپ خاین زش تیکرخیش بان نک نا کاوش لانا قوال آخر رو رن نتکلش خور ماره وان نچاقو بیا چروش تا وال چیش کنیل لی سیف چیش کنیل آخری نکش کوت ملخلی نکش چلوک چرو وان نکوان نکابوک لش خور رن نک چابیل تبانو رن نک تک اخیله هونال چیش کاوری سینکلری کوت تکلش تان نکن کاش کیلی هونال لی نکانه و کانه نکانه لی نلخ و خویلی سیلال چکره خاین سلیکیان چکنیلش لعش لی قاکمون لی چو کشی قبیل کل لعش لی نبخت و قبخت در قمقب لی رلاله اخول رم نبتش ابش چول چی تلوگ انکوان نگا چیک تا خون تا قدی لی هونال و نمال چاپ چاپ انکوان آنومان ملخشوش مان چاپ سبر کوی نقب لی علال اخول به maka li matanek chokre reshik chi tzolok mare laish na ke kaushla laish na kwan li na bech kubabech chiko bayak le honal mare teke na kkaroach e teshik chi tzolok chiko na laish inka akwi sheshkulak malak inka ashkwanjak li matan chokere rubelak aban po choko bishko tzpal erikin inka chik naru taka khun tak eti li chia li honal akshnume jak shma na kanakwan yo tzaka li halak خالم چیک لی هونال لی نکور دلیمان کوی بود ارو نرخش که بال هاین نکتن تو تا کاور سیقی بتن تو تا که چی کوبخ لی قناله لی کاکاوش سالی کنخو چی کوپراتیو از پنک نکن نو خوی نب نبال چیاب چه کنک کن برای اینکا نبال پای لی کانخل لی ناوشمان سالی کنخو چی کوپراتیو از اون لی هونال نکور دلیمان کوی نک کن نکا کره تن نک یو خوی چی تام پشکلی لی کانخل لی نپان من ارو نرخش که بل هاین نق نپلخ بیچیک لی روسیلان تک اول Akiapina Valepli asociados, asociadas, rea cooperativa Hansa Barpina Val, Nicangel Navanoman, Taz Akloca Kui, Chihunila Rusilalhan, Aban Kui Humpaya Kui Nicangel Nakabano, Ut Napala Kui Lishaala Comunilhan, Takakeretan, Nakmarekal Kotsko, Malahinka Sakala Kui, Lirusilal, Tekulaesh, o asociados, Malah asociadas, re Lijunjo Chicooperativas. Linale Pihain, Nashkejo Kere, Fedecobera, Likuan Eriken Junelik, Re Eten Ankil, Reshkevale Nalef, Reshkevale Kaush, Re Kauresinkil, Re Tzolpal, Salijunjo Chicooperativas, Utnaka Eretal, Nak Junelik Yoli Kauresin, Junelik Yoli Tzolok, Chokerech, Junilesh Laesh, Li Kana Akwa, Linakesh Taliman Karan, Makanashke, Kishko Bayak Lehonal, Malashko Bayak Lepahonal, Wax Kapots Eriken, Nakli Tzolepal, Malakli Tzolok, ma kahunak lishchapil sa barpitish ram chakula to tishken anak kwan in ka nagan ru na kakawresi akwi blad sa shkawan na shkola honal ma barta tauhan o kano kun limatan li kwan chokke sa komonil ut takataw ru na magwa sa chok honal amban chanchanta kwi aw chokko rikinak nakashok rikanalep rikinak nakakawresi ki renak sa hunkutan ta kili rusilan sa barpinak taka kiyakwi chikangelak ko akyo kosh ko spalerikin ko kanak kulmakbi li nimla sa ich olek chokere che hunilesh laish li kakomon li nakesh talimang sa li hanakanak chikooperativas li kwankesh kwent kopan li kwankesh kwent San Pedro Karcha aran senau aran latinta aran burula che hunilesh li nakesh olek kwi chikapinkin sa li hanakanak chikalepal sa barpin na kulak tishkiab li poktesipal esilal hain li nakoksi re shkiapshkush fedekobera re nakonelik yoko chikulak erikin wakshkakotshak rupelak naktelto to tenk ang re shkolpal tip chiruli mahelal li yoko shkebal retal nakulmang skok aksa na saplik lipen sa shpem anchishkunil li nakhek ut wakwisa li katepal lao ut hokanak napal li raylal nakil nakapi malak li nakeshkutikak wichikos li kongkong chipok desibal esilal ut kwilaat kiyokat rabinkili esilal kwilaat kiyokat ripalak kwi tentonak tak angelak chaku charu tak angelak chaku hain aranak laat tak esa ah chishkunil analep hakwaye renak inkahkwi tatitane chisa napali esilal napali etalil nakakotsak erikin rupelak ut nakoybeni naktanak sa echol anakwan sabar kwi nakakienak kwi itiokeba kuspal kwi itiokeb shkibala kwe mabanuhan shpanak naruna kataw irailal naruna kataw lichahkilal kwan nak enak itiokeb shkultikan kilchakuhan aban kwi laat nakatchal maren gata kwak labinkil arambi nakulman chikli irailal aran nakakulitoche nakakulisach ut mare nanumechikihonal ustalaat chikanakwan mare tara plachol mare tatokshkaw shlankil nak autakwinak shimbanu kautakwinak shinchal kautakwinak inkash papili nalep shishkultika chiku aban tanaw naklihonal mukonaruta tasu usi lihonal akshnumechik lirailal akshataw akshakul akshakwil aban rubelah shishkultika chaku ut lachikon kuyakwe nakinka shakwapi okanak nakash kanamankisa lechol hain laesh li kakomon yokosh keba retal sashpenchi shuni li katanamit watemal ut tentopi taakil chichapil li kakun shakalil taakile bakwi li kokalho akshka kuz erikin anakwan yokep chikulak salikunho chitzolepal tentokwi ripalem nakmarein ka tepeak shunese renak laesh kakwit tehruk rochpenin gileb shwan naptokobeb ruhanep kwanak naklat nakakiretal naptok Okay, makayab lish nale, makayab lish kaush, resh kolbalev ribe, okanak anak ehkwi nakwang linabeh chukwabe. Chokain besh hakumon, chokosh kebal ish kakup lechol hakwi lisayin cholek chukere, chekunilesh laesh, taka naushpam kilihun huk chik anghel hanan di taktak takanak chiku, maani naramokre renapinka ta anuma maani taramokre renapinka to oke aban li nakakutika anak takanaw shwanungkil ni hunghuk chi kanghel takanaw tsakong takanaw rilpal nak sa shpeul tsakal yoko chi oke ngeshtana pagwa ishpaskwitskin ishkokal ishsakhil poyanam la ish lakoluminel re li hunghuk chi kooperativas nakakawshla nakon nak sa ipli kakooperativas takwang li sa ich koleh aban ang sakal rahli ni Taguang. nakakesa y choleh, aban marena tauman kli rail choleh chisa utaran, nakalachik lishpeh, ukana, nakakosbi, ko, silal, haine, rikin, aban tak angelak chiku, sa komonil.
1: Chihokan bi eshka komon hual angel ruli, kaushlakli, nalebakli, nakwan, sali, kakiantli, nakakam, tashkawash, kiabskush fedekovera, rikin lishne, maga hotiokochish kultikan kilcheru, bamna, kelak aruten to, تاقيل ملاقتان مات سالي قاتيو قام تقابان سالي كوبراتيو وخوكي سالي قاخون كابال كوان ريلوم تيكين ووت كوان اخوي كاروتيش كامجاق قيه ملاق كوان كاروتيش كامجاق قيه وكاناق كو اكنا كرابيك ملاق اينا قيش شكول بالي يسيلال خونخو نا قوكسينا بالباي اللي يسيلال رنق تاروق اخوي تا قطاورو ملاق رنق تاروق تا كولاق سقال اللي Kolili nalepak ni nakakyal ka echish kamal sa lekyang sa lehong kabal. Mokonak at so atinat bayak chirish li tsilok ish li tento takabano li inka akwi tento takabano shman nakakwi. Kwan makilal shkataw inka tochal ut takaban chik kwipsot ko ak shkak e li etalil rikin li yolkok rikin li tanek rikin li tsakaem inka chik shbanong kilhan. Paman anak kwan mare akshko bayak li honal shwanak taka keretan nakakyoko kuchik chishpere singkil li poha in mare rubelak choko shkibalchak naktoho choko chishtikibankil aban nakikeretan nakumpat nanome karu taka kaoresi karu she kaoresi karu tebano karu nakeroy beni karu nake hayali shpanunkil chiru li poha in anak kwan Tokzakalish panunkil, tokzakalish nalebankil rish, tokzakalish kaoshlankil rish. Shwanak, kwan payak ligonal chiku, malak kwan ligonal chiru. Aban, ten tohkwi takanao, nak inka naruza, kunak li kooperativa, nak kyal taka kutpeke, nak kyal taka tikib, shwanukihun angel chiku kan, kwi inka zakal chol chiku chiku, kwi inka zakal chol chiku chakulat. Kakiak retal, artoshk am, kuna leb kwi, Inka nakanao. Kwe toho yoko chishtiki bankil. Kwe kyal shkurtika chak chiku. Malakko nakenawa kwe. Nakulman nabal sutsa li katyuam. Kwang li komon, kwang li poyanam. Are halana kwe chikmolam. Tarak roksinki hong kaush, inkaus. Kwe ken ut. Tak ere talak. Sa halal li peta trak shkambal. Baban mare chabil lak shakwapi. Cha bilak shkatia kwe khun li kaush khun li nalem Mucha tikim shbanunkil Aban nak akwankat chichisa shak ere tal nak sa khun ray lal sa khun cha akilal shat shkam Karuta aban nuaran Naka kaush lanak Nakbal karu na chal sa likame Kaush banak Inka joko shbanunkil joko chishkoz pal erikin anak kwan Sa shkiap shkush fedeko bera li nakulak erikin dikin di shtayak maga Li silok ish li kaush lak li nalepak Nikarush kabano chakru belah, chanrush kabano barkuan us barkuan ingkaus elchiku aban likaru takash banungkil chiru ablikutan likyok chichal, chiru li shaman, malah chiru li po. Kual angel ru linalebak hain. Unak ingka nakachap kahonal, nakot ane chisa. Linaleb hain litokho takakots nakmare hunkomon ingkaus, chol mare kyal huk uktarrah, mare shkabinak yehun kaush hun naleb. Linakak aushla la onak usrak nakrecha bilal uchotane shokyol ok kuchik aban kaut nakinka shkapiru belak chichabil tohbarto shkamakwaye kaunak kakwi shkil likwan sa shpen kwal usrak nak rahlal hoa holuminel da ilman sakal chichabil chanru naktabanuman klik angel chokrebeb li komon malak li ar kwan li nashpas li kakomon ilho nak si bampil re talil sa li tusulal hure li kooperativa malak li nakutun re li hunhu si komon ilk angel dan li estatutos aran shaksho sakal re talil chichapil karu malak ar kwan li kataklankil karu naru takabano ut karu akwi inka hain ho li halang-halang akwi chichakra Liku bampil sa estepa li katenamit Guatemal kwan na usuk, kwan na keoklitsum, kwan na kwi Ishkiakwe tohpar naru ta kulak la banuom ut arah kwe chikin ka naru ta banu malak utkwe naka banu aru naru ta chalsa aben malak aru ta ruk ta chalsa aben malak chirishe ba naleba kwaye malak rikin di khunkho chichakra ma ani naru nakole chikahunilo ya kwan kwa shaklahu chakke kwa nakwe li mare makhina ke shkola ni تشبان خون لی رایلال خون لی چاکی لال رقواق بی آتین چی ریشه بب لی پویانم خاین و گانق آخل رو ریل آل لی ارکوام لی نشخول تکار چی قولیش چاقراب لی کوپیراتیو اس لی چاقراب ری لی قطنامیت گوتمال چار خون لی ایتا لیل لی نقاکوز ایری کنن نقوان تن تو تقرناو ارو کوان سلیقا چاقراب خو کومونیک آنخل خو کوپیراتیو رینا خو خول مینه لخوی aran takak ilikatyok haan li takabano malaka an li takasik renak chiho kain nagtagulak li shonalil tusubankil retalil lik angel hunho li resilal li karush kapan chiruli hunchia magahunak li chahkilal magahunak li mahelal li teshtawakwi li nakikak alen shk angel li konsejo de administrasyon haan li komisyon de vigilancia huakwi li asamblea na kenau la ish kuak shirapicha kurubelak chiset kyoko chish choypal li loklak chabhain kui li kakwa dios nashke li kamatan inka chikiki liona na kanake renak tokulak sa ishrakik kaman na kemanak inka us li alinak sa li angel kaman kui to alinak renak taqax tsqal shbanunkil nabal paylik angel utchapil yoko chishbanunkil maani akwita ramok chiku maani ta ramok cheru aban kui takatikip alinak sa ishkabanak maka ishkabano chak chiruab li poli akshnume makwa haan li peli tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak naru nako tichk ok, naru nako yolk ok, naru nako ane utkwi nako ane ak nake nawakwi nak naru taka tiqqip naru nakataw li raylal, nakataw li makhilal aban sa ishkanke li kooperativas inkan ahmang li nalibha inko kanak rakhlal utko kaksa yoko chishkultikan kilcheru ishkanak ako ishkastitsin li nake khol chirabin kilshkiab shkush fedekobera li nakulaksa le kyang rikin li shteng maga nak kawal kwanko kawal kwankesh la esh li tenepampil sa efen holoming apan la esh akwi li nakesh buken li nakesh ten an li nakesh kutunre li hunhok chi anghe li hunhok chi na leb li hunhok chi esila li hunhok chi usila la akwi li nashbano li kooperativa tento nak tesh uken
0: ut takachal akwi sail chishkunin li rochinyom li anghel lina anuman sali halan halan chico operativas chico cambien na kagana sale chol sale kaushrebal chishunil khain shqana qaqwa ninkots erkin chi ancharin chol na koypenin aqsa sale chol esh chi qabinkel chi koypenin kel akwi rakhlal kutam sabar pin qaqam sale kyam chi apshkush fede koberam na qaqots na bali esilal na qaqots na bali nale bena chico kain to ken rena chico kain taka ten aqib shpana kel qakomon akwi qib sale kuko chi cooperativas la oa kachi la oa rancho la oa angel o kanak kwanza kaben shkos pali esilal shkos pali chabel na lepo a kyoko chishmanukil shmanak kon matanek li nakakam chokerejo fede kobera ut nakakaushlana mare mabashi kwalakpi kyoko chishtaugan o kaimpi shinkomon na kyoko chikulak salekya chiruli sakayuk haim na kakeku chikun li nim lasay cholek chokere utho akshkakotsak kwichak na pal chak kutana nakwan na klaesh rubelak akshe kawresi chakere akshe echak lech ol chishpanunkil li napal pay chik angel li nashpats li tse li nashpats li kape li nashpats li anino li nashpats li kakao li nashpats li pens li nashpats akwi li che li awpil sa li kumbok chinakher li nakesh taliman kwi laesh ut akyo kesh akwi shkawresin kileri re ribal li ruchinyom ak angel ha an ma re kwan ere akiokestis kulpal, akiokestis rilpal, akiokestis tialpal, akiajo li uchinin nashpan li capejo, li uchinin nashpan li cardamom, mare kwan kere la esh akiokesh salik angel jain. Abam, na kakots erikin li esila, li nale, li solok jain, renak takatauru chichapil, renak takarra huilik angel li nakabano salikunjuk chikooperativas. Pamna, hun komon, li inkana shura, li angel li nashpano malach, inkana shura, li ruchinyom li hunjuk chiakwim, chanchanta kwe, kial numer chak li hunjuk chik angel chihokan, chanchanta kwe nak kial shmok chak li akwim chihokan, mak a li angel shpano renakan, kik renakan, uchinin kakwiko nak yokesh, panungil malachon nak yokesh, li pala nakwan, aban inkato kaushlak chihokan, esh akomon, chanchan la esh, nak nakelo kun sumalak le patal nak tokak ing ana kerak tats akno kucheru nak tokak mare kakwi she risi cherish mare she pas kuchikru che shok pot kuch sakno chapayak mare she puch malak she chak chi kumpat yan shwanak nakenau nak tokak aban rikendi akwim kunku tentora akwi chihokan to kaushlak tentora chihokan takapano shwanak wal angel ru eska komon eska nakakwa nak takaralik angel nakabano sa di komonil lahat na kanaw ko rail malako nak telehonal nashkam chaku chale nak chakaw kunton li tse kunton li kape tok chale nak shkuchin napalik angel shabano napal li honal shkam chaku napal li metsew shake kwan kakwili lok lahtuming shakoksi renakakwim kan yok si uchin chiru likutan kanakwa aban ila at marekas ashkawana kwal kyokepsh kiechi inkila kwesh lo alu la kokwim utok mahena kulak kishwonan aban la at cha panja plikan fel kela chandreru kyokach set ban kyokach kana ban kilchi shmer chishwonil limetsew utlik anhel li shabano chakrupela shwana kik ana gana mare to alu la kokwim utsashkawana kyokach kebare tan la kochkapal mare likale ali kwanchak at mare la komon li kwan na chichka tla kocha chichpiochi kayin roli tse awan ing anaka nao kocha ila kwi roli akwim kan ni kyochi kayin kil awan la at ing anaru tatane chisa anale wan ya kakwi ta kwi na kyo hun likomon chika kin malah hun likomon kyochi lo ok chmana kaan ing anash nao wakwi ko tali kanhel shabano lad ing anash nao ko kyali sa chom shabano chmana la at na kanao na kwi anak kwan ta chokro li kardamom tok al utta kaye aran khun sa chok yo kach panu kil kauch pan na khwal shikil li shkal na oksa li khun liura mare ku khubsien mare ku shakitsien pekyan aban kui la atrak tok ta koi peni aru ta kularan na koskochik li shkal li ruri akwim li ta oksa li khun liura pekyan mare kachin nume oshitsien malak kulak kaibsien utkuya na kwan yo kepsh ke chingila kwe khundish sak akyak mare lakhe ketsal pekyal aruna rash ke bal khan nak ma yo kach kurbal li lakhe ketsal ink a mare o bakwe ka uch pan nak chan chan takwe kwe liwra yo kach a inkila at ut lakhe ketsal akwe yo kepsh tok pala kwe ka una nakakye kwe liwra chpan nak mare kukup siyant malak koshakip siyant liru li akwim li kyochi oksa li kun libra ut la khet ketsan yo kach kulbal aban kui lats ta koi bni kharu bakutan mala khun shaman rakchik a khun libra li yo kach ayin kilana kwan ut la khet ketsan yo kach to mala koi sa khun shaman ma ko akchik an tirala ta kulak se kui libra karuna rakche bala anak kui anak kwan ta pandi ka khen ut ma ko sa shpeul se kok yo kat moko yo kat chikuluk ut hanrak li ink anaka taguluman salikon ko chiko operativos ko kana na paqueta chol fo de cobera renak takol rich de kakwim renak te kol rich de angel ut marete ka usla la ish ka unak nash ke di na le khan manak ka unak na tinak chiko kan karute ka usla ma chok kwetin ko khlain ink a chok ere la ish di asociados de asociadas y con que se le conjuntos cooperativas la es de la que ya lo que está lish kawilash para un kili conjuntos ángel la en narutin cuatro na pali esilal na pali silo pish erikem aban ya ni numse Cho erechik na ish na kan na matechak malaking ka. Awan li nakakrak ana ingata kasiru li kakwim. Naking ata karaw de sili kakwim. Naking akwit ta karaw de siki blaho rikin chishkunila na lepagwaye. Shmanak bilaat na kakoy benichik bayak kwan chapil lirilpal liruchinyom li angel tataw. Kutishka kekuni etalil. Shinje pekyan mare lakhe ketsalikunyom. Ming aninaw kung ni malkwan na kwan mare toku enak awan hain te tauro laish nakyalkun etalil. Shmanak mare te chapakwish kaos lang kilot. De llena profe de cobera que ocochi shakabankich sap li ruli akwem ma kwa hokan eshka komon yalkun etalil piterach bi narutek ese kwip ketsal piterach narutek ese kai ketsal narutek ese akwa kip ketsal ut kwita hachan mare oshe mare hun mare kwip akwita el cheru kwia nakwan chi al kyo kesh chokba rule rakwem hokanak nakakots erikin tetauru nakun etalil tetauru nakinkarak nakak tak ulma kanalep hain sa likungkuk chi kooperativas renak de keretal nakwan sakali rusilal lek angel mokon chik nakakye naking kaos li aw king kaos li akwim kain malaking kaos li kyash kakamchash manaking kaak wishel li ruchinyom li shkoy penira makwa hokan kwanak la o kwan king kaos nakabano sa shtusulali kak angel utkun reyep han han li nalep li kyokosh kotspal eriken chiru li lo lakutan kain sa shkawa shkiapshkush fede kovera li nakulak eriken rakhlal kutan anak nakenaw akwi nakru belak nakwan kli siloktish nake kulak el komon el kim nake rakhla kharukton na oksa li kun am sa li kun mansan ko al rakh li shu tishkecha li kun ton ut na kut man sa shpen kharukton ko sa li kun am kharukton ko sa li kun mansan ut sa shpen shkunet la kyal kharu mansan ko sa li kooperativa mala kharuktare ali na taliman karan el kim ut na silman rish ko al rakh tento tishkecha li ru di akwim pan Haru Quintal, Haru Costal, Utarana Quitnak, Nakwan Likaurising, Kakiaka Nakwan, Nakakauslan, Nakakaurising, Bichishuni, Kangelebal, Rishina Kiru, Rikape, Rishina Kiru, Litsi, Shmanak Akshnumachik Lihonal, Akyokeshti Kibankishwan, Kili Kangel Huho, Avan, Dinakakana Erik.